0: Odoy tzak igami machin jeje kakuy. Hem jeje mikmats pap ichpahuj inik tumne wewekne. Se ang hap ang mutsu muam kutek ket chumpu inchampuk inich wep wewekne. Huj inchak pa moya tunga kiah ne tumkuy. Akam chechpuk tuku. Hunoiku iga odoy ichuin jeje tzuscham, wonjam, tzamicham, yomo managay wep. Tawaga yoshatamin iga odoy pujin, odoy tanzagin iga pujin yup jeje kakuy, iga tantoypa kunusnashukmu nashaki anjagoyi.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.